0: lówe lówe la lulu gidigbo ọlọgbọn ni mọ die gbọ gbogbo eyin te ngbọ mi mo fe ke tete sile n o fe ke gboro mi lagbogbon ti n o si fe ki gbogbo yin ke se girigiri kuro nibe nitori pe yamuyamu to ba ba le ni ti bi o da dogbon pa o so fun yin lana pe eni ti n wa ti sun akan a pele ti omi lai mo pe ara won labuku wa pere ko sosi lara won labuku wa pere ko sosi lara won labuku wa eni ti kenken oselu o ba si ti itari e so fun won pe ki won o ko kenken dasapo ki won o ri se ti kenken finishi awon alabuku gani gani iwa ibaje iwa ibaje yin te se o ye ko to ge ko si bi na ki ti se sori tobo o sori bi eniyan ba n wa eni to je baba re lowo lo afi ko sora bi be ko on gan le pade eni ti iya re ti je ni gbese ti iya re wa n sa kaakiri a ki kere ka ma le binu o ija lo ni le ba won ja o iwa abuku iwa abusi ati gbogbo bi teyin na ti je baale tele gbogbo n te ti se nbe ti a si waju ba yin bo ti won kan n wo yin kori ti yin ro bi orilede ilu ajedubule bi o ti se laami laka ninu awon ilu yoku ta ni ye fi gbese sorun seso n lohun ba kaakiri se ko ni wo n tawon tohun se ko mogbon re wa ni se ko ni ke sawon eyan pe o ye wa dase sile lodo wa gbogbo nkan pada bo wa da eyin baale je bona je eyin te ti wa nbe na le doju eto ina ru se ko ni wa woro ko fi sada beto na o se duro degedege gbogbo be se fi n bute fi n kokokoko gbogbo re na lawon eyan n gbo abi kini ka ti pe pe won o foju lagbaja gbole won o da lagbaja mole won o doju ti eni tolohun o ba ti doju ti eda kan o mo le doju ti yeye eyin agbako ipuro akeke asiwaju ti n kegi ni gbo ti pe olala re si ti n lagi ona ti jin lowe lowe noro mi oro oselu ye ju eyin te da kan mo lo se ni ke lo sagbeje mowo ke je ka siwaju ti wa debu ti ogo tori pe baba gunle sebu ti ogo o ni sugbon gbo ba gunle tan leto mo yin lawo won ki yin ni lona oja baba lo ta toja se tobun o pariwo mo to ngbogbo gun rege ti kaluku si wa ni ibera ati ohun ominira ti o si pa he ta rin ni mu gege bi omo onilu ti gbogbo nkan si njo dede todo jade nile iwe to ri sese se iwo wa da fun wa kilode eje ko lorun o korin eje kini to seto eje ka si waju o se bo ti se fe se ko le ba jo da fini pelu yin owe ni o oro agba si ni o ko ma ja yin lokan bi ti ni o eni to ba gbon eni ko ye oro na ko ye ko si je ka jo saye ka ye o le dara o di gba kan na o tun di lowuro na aji sayo aji sire iku ni mu wa lo loju orun adupe lowo eyin te ni ka ma ni suru
1: honorable olubunmi to ji oju ti gbogbo eniyan mo si bi ti o ti won se onigbowo eto yi nigba gbogbo
0: ko ni so eyin na ko si ni su gbogbo awa ti awon na opolo emi ti mo wi na opolo mi o ni joba awa ti gbogbo awon amoju ero ti n ba mi te lotun lo si te fi gbo wa kitiki.

0: ko ba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun olawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafdak si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ijawa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko doke lo na mo si npada abo e ku kale
1: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo npariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, ti e kon sun lo ni.
2: Aba, aju ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba mixture, korojo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akonse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 aba mixture, ko lo tin nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, apo gede gede do ti ara danu, logo lo mo ya ba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdak fonte dugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 abamisho gbogbo iga ijawa ija osi always guide
0: Benny, ijawa ija osi always guide na ni se wari gbogbo eyin ti e ba fe je alagbata fun le ise to nse gbogi 24/7 aba mixture yi number yi o na ni ke mo pe 0916062653 e je npe le kan si 0916062653 to o tun igba mi na ta tun mo pade ire o

ninu figagbaga meji ta ti gba iyan orile ede ra Nigeria iyan the tiger the tigress won fi ya je wa o won fi ya je wa koda eleite tun wa ta tun wa gba pare pare lana yi orile ede France won ko fun wa tara ni o ani 56 won ni 111 a je pe ani ani kankan o si nbe orile ede Nigeria the tigress a ti jadanu a je pe ka lo tun ra mu niyan o a tun ra mu bayi gangan ni ja ekun gege bi nkan se wa si niyan o le mi na farabalẹ je keyin ti wa mo eja tun ko nbe iyan lo be awo gedengbe niyan agbari bo ni nbalẹ si pepepe eje nsare sa fun wa na amo to gba prediction wa to ra ni kawon yo predict asi si oju opo yele laaro toni na bere Manchester United o ti wa nle emba ti gba kaadi egberun meji latowo honorable Oluwa Tayin Victor Jaffe oni o fi sara eni akoko ti prediction re kokko wole Mr. Ojo Samuel lati kare akoko Ojo Samuel lati kare akoko won ni Arsenal ma na Chelsea ami ayo meji seyo kan o de ri be eni keji ti prediction re tun wole tele tele to na si gba

0: gbogbo bi kibi 39 fani ati gbo wa loro ila tin kin pe ojure mo yin loni
1: se dada leji loni o
0: adupe lowo olorun le to ma lu latanu to tun ma pada loni
1: kabesi agbe oga yin ologo
0: oba foran kutukutu ran ti ohun gbogbo to ba se
1: kabesi
0: to si se lai se pe yo pada wa gbagbe kan
1: agbe oruko re ga
0: oba ti to mo yerun tin be lori kaluku wa
1: se wo olorun
0: be ni o si mo gbogbo bi kaluku o se rin ko to di pade nu ya wa gan
1: kabesi o
0: ngba tun de na aye to mo gbogbo wa
1: agberu re wo
0: en kan se si loni iya won bayi lo wa laye mu ni rolopa
1: rolopa
0: ajo e kaniyan gan o le mo tan
1: nibo
0: rolopa mo lorun mi mo gbogbo wa
1: be ni
0: o mo wa toju toju o mo wa to ko to ko o mo wa ti baba ti le ti le
1: be ni
0: abi ndupe lowo re olorun o se o
1: se baba
0: o se re takun takun lori wa oluwa mo se o baba ni ologo
1: agbe oga o
0: atun ti de laro yi o lori eto wa ta ma mu awon koko to ba su yo ninu awon iwe iroyin ojojumo re wa se ti gbo yin ati ko awon iwe iroyin de biba laro yi
1: o tun po mo se npo
0: ka tete wa ma mu lolokan jo kan tori akoko wa
1: ba wa
0: to ni be a wa bere si ni mu awon iwe iroyin bi odun
1: ka
0: danu ni se lu ni ta bi te lu ka lu
1: ko bẹẹni
0: jẹ ndatọ mi lórí kejì náà ná
1: àdàtọ mi.

0: Adun
1: Ayade
0: ajo leyi ti o ni ile ise ti ipopo orilede ni NNPC Limited won lo mo ti se be se sadankata ajo tin gbogun ti ilukulu egbogi oloro rila tita ti se fayawo re orilede NDLA lori bi won se se are papade oko ajagbe kan ti won so wi pe o gbe egbogi oloro egbo to je egberun meji ati o le igbowo die bile nja ni igba kilogramu egbogi oloro egbo ni ipinle Ondo ajo NNPC ninu atijade ti won visitor lati owo eni to je oga agba yen ni eka Ibaralu soro ogbeni Andy Ode on lo so wipe oko ajagbe ti won ni se ti won se arin papade re ohun eni ki se ajo NNPC loni o nigbati iroyin ti o te onoyin lowo leyi ti won yanda lati oju itakun ti

0: akin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkun su a ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito suga inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon ton ta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8855 le kan si 070 88 77 8855 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni amire
1: atue lara Atura lara o Atura Herbal Mixture idanu ke tombolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gberaju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belomi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye paju pe yen seni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilu e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja ton sha ton to nje ta ba je welewele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki funte lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura Herbal

ti Oluwa nile ati ekun re. Aye ati ohun gbogbo ti o tedo sina re. Nitori ti o fi idi re sole sori okun. O gbe kale lori iso omi. Tani ogun ori oke Oluwa lo. Tabi tani o duro ni bi mimo re. Eni to ni awo mimo ati aya funfun. Ti ko gbe okan re soke si asan. Ti ko si bure eto. Loruko Jesu Olorun gba ope wa. Olorun gba eyin wa. Olorun a gbe yin ga nitori eyin ni Olorun.

0: se ba se nsi ajoyo ikore lo lowo lowo orun ko je ko gbe gba ope ope ju ope lo iyanu to juari iyanu te ti agbo iyanu tenu aso o ya oba awon ba ko ran sinu aye wa loruko Jesu wo loruko Jesu iwo to ti mura ikore Trinity Cathedral ni lu mi fun mo pa ni ase agbara igbedide ti iran re o gbari oluwa yonda re fun o tori akoko yen sare ba mi wo staff 25 yen kilo so ditaro lomi 28 yen kilo so oluwa
1: wo ni mo gbe okan mi soke si
0: hallelujah ibo ni iwo gbe okan re soke si ibo lo gbe okan re soke si gbe okan re le o ni gbe kan re le

0: on your track. Set.
1: Won sare je yi lo adaba si mura lowo ere je yi ki se ti alagbara adaba gbera o fo ba won lona o tun fi won sile adaba 88.9 fm o ti gba ko kini o si waju awon egbe n tele leyin.

0: o ti pẹ ti gbogbo yin ti n gbọ itu yi ti si saye yin lore Proverbs odun Olorun so la baba it is well ni Oluwa ma nlo fun wa lojo mejo mejo baba nbe nbi digbidigbi fun si agbara re gege bi Oluwa Olorun ti fun won ni ase ati agbara re lati ma tude jade gbogbo eniyan ko leni eto lori ofe ati gbo won gege be ti mo pe asire Oluwa nbe lara won o le re e wa nkan fidile ke tabi ke fidile nkan lo ko gbogbo awon igbimo Jordan Perfect International Bible Church to wa ni Ajaka ni opposite Mother College adupe o fun ase ori agbara awon eto ti waye ninu ile ijosin number telpe baba si lale mo gbagbe 08036716651 ati 08273846131 08036716651 ati 08273846131 oni number telpe bo wa soro ido mati loko mi je pelu eleyi ni mo fin ki baba kabo sori eto titaleyi
1: ogo ni fun olorun loke orun ogo ni fun alagbara ninu awon orun eni la to shon la olorun elejumare to fun gbogbo wa lori ofe lati ri osu keson layo ati ni alafia ada ogo pada sodo eni to ni eni tin gbe ninu awon orun to fi aye se apoti itise ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun olorun aye raye baba lagbara e pariwo hallelujah nla o nibi ti e wa hallelujah hallelujah hallelujah bibeli so wipe je ki ohun gbogbo to ni emi je ko yin oluwa nibi ti wona wa to ti n gbo mi eni ni ojo kini ninu osu kesan oya bresin fi ogo fun adani waye fi ogo fun eni ti o je ko di oku lojiji fi ogo fun olorun ti o je ki o gbomo sin awon kan wa ti ru esele si kin se pe a fi yo won ki oluwa tu won ninu sugbon mo fe ko dupe ti e kin se wipo mo se ju won lo kin je po madura ngba ju won lo kin se wipe o special owo olorun ju won lo anu lori gba nitori pori anu gba e pariwo hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo ni fun olorun loki orun oluwa e se o mo wa ki gbogbo eyin omo olorun patapata wipe aku ajale oju oni tiyin ni abe isakoso bo ti ukori ninu osu yi oluwa yo dun eni kokon yin ninu ninu osu yi loruko Jesu Kristi o ni fi ejewe ninu osu yi loruko Jesu won ni wa bo bata ofo bata ekun si enu ona re in the name of Jesus alafia ni alafia ni alafia ni good evening God bless you eje ki agba adura alagbara ninu awon orun adupe lowo re o baba aye raye tire nikan ni ola yin ogun ati agbara adupe nitori pe edun sin edun tele adupe lati January hehe osu kini odun yi atuwa pada dupe fun osu kesan opo ojo lo ti ro sugbon ti ile ti fi mu adupe lowo re ni gbogbo ona nitori wipe o n ba wa rin o n ba wa n se oju re wa lara wa fun rere adupe lowo re baba e gbopo e wa baba ni asale yi e gba tenu mi soro lati bukun fun awon eniyan re won yi je ki oro to ma jade ni asale ko je oro ebukun ati agbara fun won ko je itiju nla fun satani sugbon ko je ogo fun iwo olorun ogo ni fun olorun loki orun ni oruko Jesu Kristi ni agbadura ami ami ami ni oruko Jesu lekan se adupe lowo olorun fun ori ofe nla eti o fi fun wa e gbo won oluwa lenu mi gbogbo eyan omo olorun patapata eni ni ojo kini ninu osu kesan mo ba osu yi wi nitori re hey mo soru agbara sinu osu yi nitori re wi pe osu yi ko mu ohun to dara jade fun e osu yi ko bi ohun to dara jade fun e osu yi ko gba irin lenu re osu yi ko la ona fun e ni gbogbo ona ni abe isakoso bo ti ukuri in the name of Father Son and Holy Spirit ogo ni falan lo ki orun gege bi ito ni olorun emi ma so fun wipe bi osu ba se ri bo ba se ma ri Ọlọ́run ma bá wa sọ̀rọ̀. Ohun tí oṣù yẹn ma mú jáde tàbí ohun tó ma ṣẹlẹ̀ ní oṣù náà. Sí ìwọ sí ilé rẹ̀. Báyìí lolúwa wí nínú oṣù yìí. Oyún ìyanu tí o ti ní tipẹ́tipẹ́ o ma bí nínú oṣù yìí. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. You know, I welcome you to the month of September, your season of delivery. September, our season of delivery. Our season of delivery. Akoko ati bi, akoko ati biwa. Oni osu yi, bayi loluwa wi, onyu ala to ti lonyu re. Hey, hey, onyu ala to waninu re. Ogola to waninu re. Ni pasi agbale jo duwa guton. O ma bini osu yi in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Mo fe fun wa ni awon asotele so awon asotele. Bi osu yi se ma ri fun e. Ati ohun to je ipinu Olorun fun eni kokan wa ni osu yi. Awa no mo itumo number 9. O je number to yato. To yato o je number ta ni lati fi yesi ni gbogbo ona number 9 to mosi akoko ti eniyan ma nbi osu keson je osu ti alaboyun ma nduro de ah to ba ngbo bi eniyan ba loyun o ni osu kan pataki to ma nduro de kini osu na o ni osu keson Oni osu keson on la fi gbo osu ni osu delivery September our September is your season of delivery season of delivery gbogbo eniyan lo ni oyun arasa gbogbo eniyan lo ni oyun ogo gbogbo eniyan lo gbe ara sinu eni ri ti ebi to embrace lawon eniyan kiku ori re ijo ti ri eniyan to bi mo ri Iba ni ota to po kon ma so pe e ku orire o iba denu iba ma denu ko si eni to bi mo sa ti won ni ki wi pe e ku orire mo ranti ojo ti were kan bi mo si to si church wa ije mo wi pe odidi yawo governor lo wa gbe omo ti were ibi I lo si lo ngbe wa won wa fi gbe omo yi won tu gbe were yen Ijo mo nkan to gbe orire bawe to ko orire bawe re yi oni number 9 osu keson eni kon gbo mi bayi loluwa wi osu ti o ti nduro de to ma ki e wi pe oku orire osu na lo bere loni yi bayi loluwa wi orire ti won ki e ri ah igba pe ti won ba egberi Mo sure sinu aye re loruko Jesu ninu osu yi se won ma ba egbe in the name of Father, Son and Holy Spirit. Once again I welcome you to the month of September, your season of delivery in the name of Jesus. Eja kesi Genesis chapter 18. Genesis 18:14. Genesis chapter 18 verse 14. Is anything too hard for the Lord? At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Is anything too hard for God? Is anything too hard for Jehovah God? Is anything too hard for our Creator? No, no, nothing is too hard for Him. Ah, ebo woluwa lenu misa. Nitori ko so to le to soro fun Olorun lati se. Oni mo fi sure sinu aye re ninu osu yi se. Ohun to ti soro fun e tipetipe. Ninu osu yi o ma da testimony fun e in the name of Father, Son, and Holy Spirit in Jesus name. Hallelujah. Tani amba soro ni bi yi oni sera. Oni sera. Ayo je ki osu keso waye ninu aye sera. Ogo. Osu keso yo osu ya fi ye si pataki. No, oye osu to ye ka andu God, oye ka andu osu nye spiritually. Eni kong soro lojo kong, ninu iriri to ri ninu okoko o nso nipa awon levels o so nipa level 999 ni akoko yen wi pe level 999 oni level okoko to buruju oni inu ofurufu ni awon wonyen ti e wa bene inu ofurufu lo ni won wa level 999 e gbo me eyan mo lonu o su ijo osu ta ni lati buju to da spiritually prayerfully ninu osu yi nitori wi pe ojo ibi you know fun alaboyun o ma njojo ifiyesi bene o ma njojo eru ni opo igba ojojo to je wi pe awon ta ma se ton wi pe ani gba ko jade ni labor room God, only wobe suba ni gba ko jade so ti bori abo ti riri eyan gbe oyun won labor room ni gba to ma jade o jade with nothing hey with nothing ni osu kesan re ti won tin reti o jade with nothing oku omo lo gbe jade won de ri elomin bo se n wo labor room lati bi ayo o go ati ohun ati ayo to ye ko bi gbogbo e lo padanu e gbo mi sa ti o ni ri be gbogbo eyin te loyun physically ti e ni oyun te gbi omo sinu bai loluwa wi e so layo in the name of father son and holy spirit ani lati boju to number 9 ni bo bu ona nitori pe ota o fe je keyan re ru ko so oh no awon to binu re won fe je ko manifest won fe je o deliver bene bawo le yan se ma wa si aye yi ti o ni deliver ohun ti ogbonu fi si ninu ta de ma ru kakiri ti o ni bi e gbo mi sa be yan ba ni oyun to de ni kiri la ma awon eyan ko ma foju si lara wi pe o ye ki omo birin ti bimo won ni akoko ni o ti toni eni ton ba gbere lowo re pe si akoko o ti toni ejo ma akoko ton so yen o ni number 9 osu kefa si osu kefa ni o ti pe ni a wa so ani osu karun si leleyi se bi awon osu ojo te yan ba loyun lati osu kini titi fi de osu keje ikejo osu preparation ni sugbon se ri osu ke osu kesan o je osu eri o je osu asepe omo ti form daada ko si wi pe won pada bi omo sinu igomo omo ti form osu kesan ni omo ma form tan osu keje osu kejo to ba ti di osu kesan o ni osu ta ma bi e gbo mi sa ta do di oyun mo e ninu ta do di ara mo e ninu to so wi pe won ni gba ko bi ara jade malika roba erinda lu aparoba sindali akaha mo gba ni adura oko ti a fi di oyun ara si e ninu oko yen tu kuro lara re in the name of father son and holy spirit otu molotu in the name of Jesus amen the next month is the season to bath bene osu ta man bi e gbo mi sa mo kinyi ku imura losu yi sa bene mo de kinyi ku orire losu yi o ti ni awon ala kan sa bene mommy my brother o ni awon ala to de ni dara manifestation loku bene and this is the month of your manifestation bene o su yi ifara o go ma fi around ninu aye re in the name of father son and holy spirit o ti ma la lari ara re ninu plane kin se ala lasan ma so fun mi pe ala go ko si ala ti o ni itumo o ti la la pori ara re ninu ile tutun ala yo go my brother my sister o ri o la la wi pe o ri ara re ninu moto tutun ala yo go o ti e la la wi pe o wa laarin awon oyinbo ala yo go sa this is reality on ti olorun fe je o sele sinu aye re leleyi a fi iran re han according to the book of Genesis, Genesis 37, Joseph no la la tie, o la la iti, o ripete un duro, o la la irawo, ton yiti on ne konka, she alanye she abiko she, alanye she, o donu mu ki o shuke son kwe, ninu aye Joseph, bibeli so wipe, Joseph u so fwa wwe bore, o nye lo so fwa ba mi pi ogo mi she to, esa, I do mo eku ti Joseph u son, eku no ni wipe, o donu wa so faithful, oh God, o joni da jo dodo, according to the book of Psalm, Psalm 75 verse 7, bibeli so wipe, o je oni da jo dodo, o mbi o konsi oke, o sin re o konsi re, ni bati a mwe bo Joseph yi Joseph ka ti won fori ba le fun ogo Joseph wo yaro lo soku wi pe alati mo la lojo yan leleyi bi awa yi ti ni oko iti temi duro ti awon egbo mi duro yi ka o se nteri ba fun egbo mi my brother my sister alati onla yin ogo wi po bara re ni big palace Oh, ti odonu fe se ninu aye re niyan egbo mi sa e o le ni ala awon kan wa ti won ri fun e sa to ti e so fun o ni so fun won sugbon won ri fun e ijo mo edi ton ma fi ri nibi ti di ton fi ri nibi ti o wa to tin gbo mi o ro boye won nikan lo dawa oh dawa my brother lo di ara re pelu agbara dura sa sori ni ibi ti o wa yen won ti mo ogo to gbe wa saye won ti ri ibi to nlo won ti mo nkan to ma pari ni ajo re iwo lo sunkun to ni ori gari mo iwo lo sunkun to so po roko fe iwo lo sunkun to so bi agan ni e iwo lo sunkun to ro pe ko si owo lowo re my brother my sister ola re o dara won mo gbogun ti eni won mo pe omo alara ni e won mo pe oni ona to dara won ti ri e won ri bi to nlo o se mura si adura ko le mu ayan mo se laye awon egbo Joseph won fe je ki osu keson pe ninu aye Joseph bibeli ti e so wi pe oni won so si kon ga gbegbe won tun pada fa jade won ta gege bi eru won fi owo re je akara won fi je pa hehe ati guguru wi pe leyi ati ba iran re ati alare je lalai mo wi pe osu keson si nduro de Joseph egbo won oluwa lenu mi o su yen o lo wo yi mo su re sinu aye re bo se o ki ogun yi e ta to bibeli so wi pe ninu eyi ni oko wa yi o lo mo pa ma se in the name of Jesus o su yi o je o su ise rere re o je o su to ma ki e pe oku ori re o je o su ti awon orun ti sign nipa re wi pe ogun yen ma buyo anu ma fun ileri awa si imuse esa mo so sinu aye re bi oluwa ti se nbe laye o ti wole bo room o ye mo gba ni adura agbara lati push ati lati bi ogo o ya gba agbara na in the name of father son and holy spirit be loluwa wi in Jesus wonderful name amen egbo mi sa That Genesis 21 verse 1 and 2. Genesis 21 verse 1 and 2. And the Lord was gracious to Sarah as he said, and the Lord did for Sarah as he has spoken. That leni to le so fun Sarah wipe o le bi omo arugbo sugbe gbo mi sa number 9 your sister. Hey, let somebody shout number 9. Pariwo number 9. Pariwo pe number 9. Bai loluwa wi ni number 9 ti o wo ni oni ni osu keson yi bai loluwa wi o ya agbe awole bo room agbara ti push lati bi ogo lati bi yanu lati bi testimony o ya ko wonu aye re lo in the name of father son and holy spirit bai loluwa wi e gbadu e gbogbo eyan mo lorun egba dura yi ni bi ki bi to ba ke wa o ti wa ni labor room bayi yes lo o ti wa ni labor room o ti wa ni labor room o su keson re lo wa yi o ti wa ni labor room o ya o ti ni oyun ara o ya bere oluwa fun mi ni agbara lati bi ogolo su yi fun mi ni agbara lati bi testimony je ki oro mi dayo ni osu yi

0: street wa lo jeun oyo e gbo wa dura soke e minimo fun mi ni agbara lati bi ogo losu yi oruko jesu o ya so di adua wo ma mighty o ti soro to ba ni daduro se gba fun mo re o ni eku to nsuka kiri gba adura ko nu omi je kuro loju re gbogbo agbara to de oyun ara mo mi ninu o ja ninu osu keso yi oluwa fun mi ni agbara lati bi mo bi ara mo bi ogo mo bi ara mo bi ogo ninu osu yi mo bi ara mo bi ogo mo bi ara mo bi ogo mo bi ibukun gbadura fa won mo re o ala to ti lati won to ja lo rere yen sugbon ti okoko je o se mo won lara o ja gbadura fun won ninu osu keso yi eyin omo mi obirin eyin omo mi okunrin o ye ma bi re ala ire te ti la yen o ya o se muse re le wa yi o ya wonu ma jemu imuse lo imuse imuse imuse nibi ti o wa yen o de ofia ti push ninu osu yi lati bi ogo tawon eyan ma fi celebrate ye o ya gbori ofe na gba gba gba gba gba be ni kori eyi to gba yi o di ase sa e gbohun oluwa lenu mi mo sure sinu aye yin nibi kibi to ba ki o wa to ti ngbo mi o ti pe to ti nro bi sugbon mo jori omo na bi o ti pe to ti nro bi ayo jori omo na bi oro ti jade bayo ase ti tele tori akowe re pe bi ojo didi tin ti atorun sokale to mu irugbe fa won ogbin be no ni oro lanu ki yo pada si lara si aya re ladeje ko so nti oran oro jade lowo lowo oyun ara oyun ogo ton di mo eninu bayi loluwa wi o ya ma bi ninu osu yi in the name of Jesus. I want people to gather themselves together because of you to celebrate you. Benny, you want celebration. Benny, o ti beton ti ri eton yin mu se. O ti beton ti ri eti won ti e nani e. Wa ma kero mi go ko ti e down nitori pe o ti ri ogo bini. Bayi loluwa wi, you want celebration. O ya lati enu ni lo. Come bless and celebrate here. Come and celebrate here. Come and celebrate here. Mo ni come and celebrate here. O di ase ko ni ye pada. A oluwa de se mi loju o mo ri wipo osu yi o ma mu ogo nla jade fun e a se mi loju mo ri ese ayo to nwa ko rush wa sile re o mo ri ti gbogbo won ba njoku ayo to n de fi ogo fun olorun be loluwa wi
1: Olorun Abiodun Olorun Sola ti Sori Dani ti Jodi Perfect International Bible Church Kaleka si number 13 Fanibi Champion Junction off Oyemekun Road Lakure lo n pe gbogbo wa ti ipade adura faith clinic
2: adura
1: program ni gbogbo ojo eti Friday osose ago mejo abo si mokanla abo ni nbere laaro adua to gbona girigiri to da ko meni mi o ro bi owara ojo gbogbo aye to fe jumani tototo eni egunda lam ma bo tapila adua ti wa nkale yo wo gbogbo e male semu semu ateni ri se ni ri je eni kan da fun to ngbanye tanyere gbogbo wa ladua fe clinic wa fun ibe iwo san dande latodo jesu akiri soro e je ki gbogbo ma nbo ni gbogbo ojo eti Friday ya adua fe clinic ti du akure ojo wa number 13 Fanibi Champion Junction ofo Oyemekun Road Lakure Pastor Doctor and Pastor Mrs. Abiodun Olorun Sola atopolopo iranse Olorun miran ipade adua faith clinic tojo eti Friday ti nbo yi lago mejo abo si mokanla abo laaro Olorun Abiodun Olorun Sola ti re ti mi le mi lowo o
3: ase ti re la se pe Olorun di perfect amu hallelujah
4: Olorun to se bi ele ti gbo lenu awon baba fun tito ni yi mo gbagbe gege bi Oluwa ti mo ran si aye gbogbo eniyan ni mo se gbagbo pe ti ri ọpọlọpọ àwọn ìbùkún àti ìdáǹdẹgbàmú nínú ètò títòní títí ọjọ́ mẹ́jọ tá lórí ọ̀fẹ́ àti ti bára wa pàdé ẹ mú wàgbé nọ́mbà tẹ ọmọ pé àbàbà sí 08036716651 08036716651 àti 08073846131 08073846131 ẹjẹ́ àwọn yàtọ̀ sáwọn ètò wa tá a máa ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí ni nǹkan tíjọ dípá ní fún wa lọ́sẹ̀ yìí
0: pàdé mi ọlọ́run mi ni Deeper Faith International Bible Church ni ọ̀la aago mẹ́sàn my brother my sister ma sọ pé kì í ṣe ìjọ mi wá gbàdúrà sórí ara rẹ bẹ́ẹ̀ ni ibi tí ìyanu ti ń ṣẹlẹ̀ ni opposite Made College Yes, Ajaka Street number 36. To ba ti wo street e ko so pe church pastor Biodun lo nlo. Oluwa lo ni jo o. Wa ba wa nbe wa ri awon eyan to ngbadura t'Olorun de fun won ni idahun. Ago mesan aro. Gbe ori re wa gbadura gbadura gbadura. Oyun ara to niyan o ma bi. Be l'Oluwa wi ko wa pelu igbagbo re. Oju o de ni ti o. Oju o ni ti o. Omi adura wa nbe t'awon eniyan npon. Ko si bi ton ti ti wa npon omi na. Odorun de fi ase si gbe ike re dani ki won na wa pon mi je kon sure si ko mu ko ri re sore yo dara fun ni Thursday ilu ifon ago mesan na ni ofo banigba street e je apade olorun tim sisi ara ati iyanu na ni be ni ojo Friday ni ilu akure stendia ni champion junction to ba ko ti wole stefani bi number 13 ni wa ti ba wa nbe ni Friday ago mesan tete debe bi oluwa ti se nbe laye aye re ti sori lekan si happy new month ninu osu yi anu ko wa ori Ondo state ko wa ni alafia awon ijoba wa ki olorun di won mu be l'Oluwa wi yo dara fun eni kokan wa o yo dara fun ilu owo be l'Oluwa wi ogun olorun ko farahan be l'Oluwa wi alafia ni orin re la osun oju oni ti wa ba olorun ni o ni gbogbo ona ninu osu yi ko le dara fun alafia ni peace be unto you god bless you orin re la osun o daro
4: titi ojo mejo ta lori ofe ati barawa pade lori kan ni ta wa 08030452735 08030452735 the number no ko baba ati gbogbo ogunma ta jo wa si ode titoni ido matthew ti gbogbo yin pe lakobin lo ko mi o apade ayo o daro

0: ni mo fini kon kiyesi oro akande ledua ni eyi ni to mo gbo laipe lai jina ye ojise pataki waliyu olorun ni ti olorun ba mi ran saye ni sayi ni o
1: fono wa o ka fi raye ele
0: gausu samani ta fi sai dande ati titu ori ani ti o sun ose le lowo se ka so kini kan fun ore en ka toriru gausu be o deyin ogorun odun e o eyi mi ti nbo ni o mo fi so fun yin pe opportunity lo ni loni aye lagba ni eyi ni to ba le foju kan eni tan so nipa re yi mi o wa soro eni meje bi o sese hik oni daimale furara de alaji sehik sheu yayi akorede okosho oko aje oni daimale

0: 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Hello, somebody, shala fi alewa. Shebe mo KK 20 Enterprise. Ile ishe ton koni lona agba do losi eja. Juvenize ati fingalisi to wa LG wa lodo wan fa wan losi eja. Special package leja aro wan yinyan ti wan ti preserve lona ti o lalo kwe. Kusiru size ten fe lodo wan te ni ba. Adube ti wan ti smoke an wan eja wan man toni toni kwe lua wan o shishe ti o nidoti. Bakana lele beja tutu lodo wan lo woti o gupa wa lai. KK 20 Enterprises yutu la wan adie to wa LG fa wan losi adie. Ose mefa ni wan pinto dwa wan adie wan koto di tita gade fa wan lusi. Eworo leyin fera ni abi ma jo eworo elede lomode atagbe to wa healthy wa ni KK 20 Enterprise ko wa siru frozen food te fe te oni ba lodo won bo se ran oya erewure adiye abi toki mi wili agent suppliers tu ni KK 20 Enterprise fun gbogbo awon olose ateronja e eronja ose olomi leyin fera ni aiza air freshener soda chemicals chemical ta fi ntoju omi organic materials ati be be lo mo wa ni NTA road oba le nilu akure fun chemical and foaming material e lo si oja oba nla off oba adeshida road akure tabi ke pe number 0916 229 4888.
2: Wọ́n ní ká máa sọ fún gbogbo ìyá rìnrìn àjò látàkùrẹ́ lọ sílùú Èkó. Tá a bá wẹnu lẹ̀ tá wẹnu ẹkọ, a rí pé gómìnà wa lọ́kẹ́ orí mi sàn ayé dàtí wá ń ṣiṣẹ́ ribiribi lọ́wọ́ láti mú ìtẹ̀síwájú ìgbòkègbodò ọkọ̀. Yá garaga nípínlẹ̀ wa, ń la ṣe ń rọ̀ yín láti máa bọ̀ tààrà sóńdó garage. Tẹ́ bá fẹ́ wọkọ̀ lọ sílùú Èkó, látàgo mẹ́rin ìdájí sáago mẹ́jọ àárọ̀, a sì wà ní cathedral náà. Ṣùgbọ́n tílẹ̀ bá ti mọ́ látàgo mẹ́jọ títí dàgo mẹ́jọ ìrọ̀lẹ́, òǹdó garage la wà. Má bá wọn wọkọ̀ nírọ̀nà, ó léwu. Bẹ́ẹ̀ni ayé bandits la wà, wọn ní jí wa gbé tẹrù tẹ. Máa bọ̀ tààrà sóńdó garage. Ibẹ̀ la ti ń wọkọ̀ Èkó tààràtà tí ò séwu tí ò sí wàhálà. Kékulé ó gbọ́ kó sọ fún toko. Ẹni tó bá ń gbọ́ kó rò fẹ́ tí ò bá ìgbẹ́ pé òǹdó garage nílùú Àkúrẹ́ la ti ń wọkọ̀ Èkó. Òfò ẹ̀mí àti dúkìá ò ní ṣe wá. Ẹkùnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ máa pe súnkànmí sórí 0806-207-6510. Isiaka 11 lórí 0803-873-3334. Ọlámilékan Òjó 0803-936-1561. Ọlámilékan Giwa 0803-408-3173. Tàbí Akin ọmọjẹ dọ́là sórí 0903-442-0099. Ìkéde pàtàkì yìí wá látọ̀dọ̀ Comrade Ọmọnìyí òní tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí ẹ níbà àti gbogbo àwọn chairman Sunshine ní Cathedral. Àsọ̀kálá fíà. Up National!
3: The Goldberg Back to Back promo is here again, and it's bigger. Enjoy two bottles of Goldberg and get instant 400 Naira airtime, plus a raffle ticket for a chance to be one of four weekly winners of 250,000 Naira each. So head on to your favorite bar and you could be our next big winner. Goldberg Lager, the gold standard. Terms and conditions apply. Not for sale to persons under 18. Drink responsibly.
4: Strength Nigeria Limited. Ti won fe ka ko ninu okuku ka bo sinu imole lai si wahala. E ba nki gbogbo omo Nigeria ke si ja wa beta inte to ko de bayi.
5: E ku leyas ko ye eyan mi tan gba mi le ni wakati. Oruko temi ni Aderonke lati ile ise Alalubarika ni ile ise Signal Strength Nigeria Limited. Mo tun si de lati wa ja awon eyan mi beta gege bi ise mi mo se ma nja yin si.
4: So, kila won kan te ko wa lote yi?
5: Ni ile ise wa Signal Strength Nigeria Limited. Ati ti ko awon solar systems kan wole ni keti bayi lotun tun lorisirisi ti pe awon solar system to ma gbe television yin to ma gbe fan to ma gbe DSTV decoder GoTV decoder start time decoder to ma charge laptop charge phone tono sinu ile pelu irorun
4: lawon te tun ko de bayi
5: be ni lori keti
4: elo ni awon solar system yi
5: owo ti o kan ni legun eyin rara lati 200,000 naira soke die ni solar systems wa ti bere
4: tin ba gbo yin ye awon eyan lanfani lati je gbadun awon solar system to le gbe television gbe decoder gbe fan charge phone charge laptop
5: bẹẹni
4: bẹrẹ latori 200,000 naira soke
5: bẹẹni bẹẹsi ni awọn eyan to ba ra solar systems lọdọ wa lasiko won ni anfani lati gba television kan tabi fanu kan tabi GoTV decoder tabi DSTV decoder si lọfẹ
4: promo nlo lọwọ ti won lanfani lati gba television kan decoder kan fanu kan si lọfẹ
5: ṣugbọn pẹlu adehun ati ajọsọ
4: adehun ati ọrọ ajọsọ nbẹ
5: bẹẹni
4: mo ti yọ n ti mo fẹ yọ
5: bẹẹsi tun ni Signal Strength Nigeria Limited ti wa ko awọn solar systems kan wole lọtun ba to je pe o le gbe gbogbo elo lona leyin pata television la fe so ni freezer la fe so ni refrigerator la fe so ni washing machine ni iron ni blender ni microwave ni gbogbo nkan ta ba fe gbe pata lo gbe be so la lawon ile to le gbe pumping machine pelu
4: lai se na nepa
5: ara o
4: lodo yin bayi
5: be ni be si tun ni solar freezer wa lodo wa
4: en to ba need solar freezer
5: be ni
4: o wa lodo yin
5: o wa ni ile ise wa
4: en ba mi juwe bawo la won eyo se dele ise yin
5: ile ise Signal Strength ni ilu Adoekiti office wa ni GoTV Yellow Building to wa ni ifegbe kegbe UB SBA Bank ni Ajilosun ni Adu Ekiti ni ilu Oya Ekiti awa ni Signal Strength Office District 6 Omodowa Street ni idojuko afin baba wa Oloye Ovoye Kingdom ni ifegbekegbe ti anti ito wa ni Akure wa ni Signal Strength House 123 DSTV Go TV Yellow Building Old Hospital Road Oba Osupa Way ni ilu Akure to ba je pe osinle tabi ijokale yin gba wole ile keta si Olukayode roundabout ni apa otun yin e ti ma ri ile gogoro na ba Signal Strength House won kun ni oda yellow to ba je pe nepal eyin fe gba wole te ba si koja Aquinas College Gate siwaju die e ma koja siwaju die eyin kan soda ke wo awo si yin ke to kan Olukayode roundabout ile keta ke to kan Olukayode roundabout te ba ti soda e ti ma ri yellow building yen go see the building e ti ma ri be gan gan gan la fi kale si ni ilu awo awa ni DSTV Go TV office to wa ni adjacent pa Ajashin House legbe Adeolu Nursery and Primary School ni Oke Ogun ni ilu Owo office wa to wa ni Kare wa ni DSTV office Aframes Plaza Jubilee Road ni Ifegbekegbe Polaris Bank ni Kare Akoko
6: ero bani soro tawon eyan le pe si nko
5: ero bani soro wa ni 081 01 01 04 04 28 28 04 04
6: ya tun mule kan si
5: 081 01 01 01 04 04 28 28 04 04
6: asiko re ti to lati je gbadun to po repete ma je kan fa ni eleyi o fu oru Signal Send Nigeria Limited tun gbara mi ide won fo bale lote yi ni pelu awon solar system ti won sese ko wo lu biba awon solar system to yan kinlala ki mole o le wa fun teru tomo ni an sun lokuku ko ru o tun ma mu ni o si mo pelu Signal Strength Solar tun yi je ko run o sanwo imole re ko run o si tun je ki fanu o fi ategun alaafia si wa ti mole bi re lowo perete bere lati 200,000 naira o le die soke ni gbe aye gbedemuke ti bere ni le ise Signal Send Nigeria Limited baba nbari ibe ni pe o tun lanfani lati gba television tabi fanu go tv tabi dstv kan si lo fe pelu adehun atoro ajoso ni o ma gbe gbogbo ohun elo elo na nu le bere latori television fanu atawon decoder gbogbo yoju seyi keyi le ise Signal Send Nigeria Limited kanfani oto tenubepo won wa ni Signal Strength Office Go TV Yellow Building legbe UBA Bank Ajilosun Adu Ekiti number 123 Signal Strength House Go TV Yellow Building Obo Osupa Road Old Hospital Road Akure ati adjacent baba Ajashin House Oke Ogun Owo to fi mo Aframes Plaza legbe Polaris Bank Ikari Akoko falaye epe 081 01 04 2804
7: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
8: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo tinu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lo mo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdaki fun telu gba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 091 60 62 62 53 091 60 62 62 53 oruko money janu omo 24/7 abamisho gbogbo igba ija wa ija osi always guide me
9: Ah, ma ti eri ni gboro lenu ojo meta yi.
10: O, be la bi ni, isoro isara ina mo ni. Bo ba ji, gbogbo ara ma ro mi, isara yo ma fa mi so lati bara idide ese. Ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le. Ise lowo mi ma n kuriri, ati ese mi ti ma kan mi gogo. Koda, irorun su dede. O, ore mo ti gbiyanju gbiyanju, oro na bayo je. Aye ohun ti wa su mi.
9: Agbo ni ise lo si je lobe. Se wo gbo ni pa baba oke ogun ni. Ogologo ode tun fi wi atego so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro tun jo mo idalenu iwo na gbianju ko si ba oke ogun loni e ma pe 0706460641907064606419 baba oke ogun agbalagba ode tun fi wi atego sewosan
11: mo ke okunrin mo ke obirin mo ke omode mo ke agbalagba Emi ti mo n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin ti mo wa number 4 Dudu Yemi Lane opposite Oye Mekun Grammar School ni ilu Akure ba yo fe bere nkaka bo fe bere oni mare ka to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 60 60 64 19 07 60 60 64 19 kini le se baba oke ogun ti en gba awon eyan ni momore lori ati pe kini le se baba oke ogun se ohun na ni isoro to n ba waja ninu sin ara wa ateyi to n ba waja ninu egugun ara wa apere wo ni won na ti en ri elomi a ma ri pe tohun ba sun bayi tohun ba jin ati dide nile re isoro ni oje fohun tori gbogbo ara ni o ma ro ohun elomi a ma ri pe ise ohun bere si ba fa ohun so lati bi ibara adi ohun de bi ese elomi o le bere mu kan le elomi o le duro pe elomi a ma ri pe gbogbo enu eti ohun lo bere si ma hoye be le elomi o ma ri pe gbogbo enu ara ni kan bere si ma ja ounje tabi nkan bere si ma rin kaaki inu ara ohun tabi ara ti e bere si ma ta ohun bi e pe ohun fi atarara elomi ba so esun lale bayi ati ronun sun re isoro ni elomi ba tun sun wakati kan tabi wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re na isoro tun ni ogun seju ogun seju ko ni le dide lori ibusun re to ba tun gbianju to dide bayi to ba fese lele ba ese o kan gogogogo bi eni to gbe ese le egun lemi a fi ma pe e ma ja wora wa ni re iwa na gbianju ko wa yoju si wa fun mara kan abi meji office wa ni number 4 Dudu Yemi Lane opposite Yemekun Grammar School ni ilu Akure tabi ko pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 60 60 64 19 07 60 60 64 19 nkan yi ti se akoba fun elomi to je pe apa kan elomi ese kan elomi ko sise ma rara elomi o le dagbe be elomi o ba fe jade nu le re bayi ko le da jade afi ko mo fa jade tabi ka elomi o ma fi opa sikete ese be elomi ba lo bayi yo ma ri pe nkan kan ti en ti hun si waju ni gegege bi e po hun fe subu eyin e wa won baba wa e wa won baba baba wa elomi won lo 100 odun won lo 100 odun pelu si asekara elomi nse si agbe elomi nse si ode ba ni won tun ma da ta kebe kebe se bi ewe ati egbo yin na le won na lo nitori e mo fi lo ko ewe ati egbo eyi to wulo fun okunrin to wulo fun obi mo ko wa lati ilu seyin oro awon egbo ajise dada awon egbo ajise dada to wulo fun wa ta ba lo ta na ma ri ta ba ma ta kebe kebe na mo ma fi so pe ode ni mi ode ni baba mi eyi na mo pa awon ode a le rin ni ogbon seju a le rin ni wakati kan a le rin ni ogoji seju ti nkan ko si ni yo wa lenu ninu si ara bẹẹni kankan ò ní yọ wá lẹnu nínú egungun ara wa ṣé bí ewé àtegbò yìí náà làwa náà lò ìwọ náà wá jàǹfààní ewé àtegbò lọdún èmi bàbá òkè ogun tí mo wà ní nọmba 4 Dudu Yemi Lane opposite Oye Mekun Grammar School ní ìlú Àkúrẹ́ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi rè 07 60 60 64 19 07 60 64 19 àlàáfíà ara wo ní bíbí abẹ́ ojúbà.
3: The Goldberg Back to Back promo is here again and it's bigger. Enjoy 2 bottles of Goldberg and get instant 400 Naira airtime plus a raffle ticket for a chance to be one of 4 weekly winners of 250,000 Naira each. So head on to your favorite bar and you could be our next big winner. Goldberg Lager, the gold standard. Terms and conditions apply. Not for sale to persons under 18. Drink responsibly.

0: akiri agbala aye ori eto abala aye na le ti tun gbo wa la le ti tini ni le se radio ti ti gbo wa lowo lowo yi ni ikanni ti ti gbo wa yi ni dede akoko ti si gbo wa yi abala aye leto onladele omodan loko temi je o eni agbalagba po ko e ti o ma pe omode the one and only omodi oma aye tori tori oma dide mo gbagbe odi lo nwi fun yin la le ti tini pe a tun jo gbadun ara to de bo bo tin gbadun kini ohun bi a se se ni ojo mejo mejo na e tun ja wole ba mi ajeru logun won tun be nkale o lati pe ko tun na nbe fun wa kan si tun fun wa ni awon gbolohun lalaye lati ile ifawa ati ni ati odo gbogbo awon agbagba tambe kaakiri agba laye
1: aye laye eyi ti o ye nikan orun lorun ru ti ru iyan loju

0: ti todun yin ni o tun si opolopo e loke ipe keku ile omo kebi eku keye omo kebi eye komi eyan o si ma fun bi omo eyan baba wa jeru logun lu ta ogbolu o ma jawe so lo kon awu si ti lu irado aseyi samodun o asamodun semi
1: orisa lo ma regbewu to se enu ekuduru onu lo de fa fun orunmila e to fe lo fi iwa chaya woni iwa orunmila iwa to fe fi chaya yin kan orunmila ni pe ohun a fe woni toru ogun ti so pun fe fe ti o fe gun woni ja so pun fe fe ti o fe ja woni be ni to ba ni fun ati awon bebebe orunmila ni pe ebo ni kun yan woni ton ba yan elebo se ko ni se wa orunmila ni pe ohun a ru orunmila wa fe iwa sugbon igba mi ma wa ni gba te niyan ba ti se nkan emi ni mo to bele yi emi ni mo se bele yi a da be ni pe niyan tun pada so pe ko hun na ni ore to lodumo re oba se fun la ni pe leri be iwa ta piri ni gba ti iwa bi ire to bi fun orun mi la leri aina ni iwa tun se be ni po tun bi da keji bi ejo bi ija bi aso bi odi orun mi la ni pe leri ti se be ni po poju orun mi la le iwa iwasa iwa pada si odo baba e orisa ko wa loru ko wa lochu ile aye kan gogogo won ni kan lo wa iwa wa pe iwa lo se be ni pe o lo igba ton ma do odo orun mi la ni pe ohun ti le lo pe o ti lo so odo baba e a won ni kan kuku ma wa iwa lo so odo orisa eni bayi ma mo iwa ani orisa oke lo fun eni bayi ma se le wa ni orisa oke lo fun eni ti o de mo wa iwu wa ni orisa oke na pe odo e lo ti wa gbogbo wa iwa wa oni ba ise wa je o okan wa balẹ ile a to wa lowo o emi ni a je ologun lati ilu to ogun lu ti gbogbo eyan mo so ma jawe so loruko ilu to ogun ni mo ta ko mole ti mo ti sise elewelegbo ewe ki bi eba wo ke eyan cha ti ma nbo yala ni pinle ekiti na bi ni pinle ondo ni to ba sha ti wo ilu to ogun lu bole ni le epo to ti akure na local government idoju ko ju le epo yi ni wa ti ri patako ajuwe patako ajuwe ni ko tan si isale ko to rin opo na marun si mefa ni wa ri le mokun ni awewe green color mo koruko mo ko si lara number kan toto to le pemi si to ba wa wa nbo oun ni 07063012816 07063012816
2: ayi la ye eyi ti o ye nikan orun lorun ru ti ru iyan loju

0: bami ajerologun se ka wa gba wi pe awon ti won wa ba won ni shop na wa ni idi oro bi gbogbo nkan se wa dojuru fun won ati aisan tin be ni ara won ni
1: a le so be boya ajerun dogun te lele abi ose to koja ta soro pe gaga bi asa baba wa kan oni ajeke lana oni omo kule ni oni gbogbo eyan so pe aja lana lo pomo oni se aje ose to lo le pomo je ni
0: be ni se
1: ko ni pomo se ko le pomo je ni be ni a le so pe awon won lo wa ni di oro ko ma je pe awon won lo wa ni di oro e mo pe bi famiji ta ki sile o okan fun aye okan fun pe aijafara aisan mi to de se be ni pe o se be ni pe o mu ese wu na koko yi e mo pa aisan ti po akaimoya aisan mi to je pe o le wu dede wu sese elomi ta ma so pe aye lo fi se to de je pe aisan ara e ni nbe orun mi lo ni ikute ile ni ko je ko giri ke onu lo de fa fun ola si lo e to le gbo sese otun to nwe se usi be ni opolopo elomi oto ni nkan to se oto lele ta ma kiye si
0: a ma fogun ri fifo a ma fi ninu ru
1: be ni pe aye lo cheun be fun la moran pe ko saye to wa ni de oro e ko ni gbagbo odan gan late tun wa si ni babalawo n mo ani pe ko so pe aye lo cheun ba ibi to lo ton ti so pe aye lo se to ti na ogba to ti na awo si ko lo ba wo lo che ru pe aye lo tun se ni gba teni kan so pe ki se aye ki lo de to fi so pe e je ka tun don teni na wo gaga bo se so oto ni nkan te lomi a ma so ati le so pe ni atun atun tun le so pe awon na ni
0: o da to ba ri be ki wa ni ona abayo awon ti ru eleyi se
1: ona abayo fun eni ti ru eleyi se ati opolopo elomi mo ma so ni pe ta ba ti ka leta kan lori eto ogun logo opolopo oro tun se opolopo eda mi wa to je pe o fara jo sugbon to je pe eni e te patẹ mọ abẹ aṣọ ni ifa lo lo n tumọ gbogbo nkan nile aye ifa lo ni mimọ to lodumore oba fun ni lagbara lati so pe ko mọ ohun lohun lodumore ṣugbọn ti eniyan ba wa imọran ta gba eniyan ni pe akọkọ dafa le lori ni ese to n dun lagbaja ijo ni sise pẹlu owo aye ni ije aisan ara e ni enikan ba gẹgẹ bi ke ma so pe oro mi poju o se se ko mo ma gbo wa ba se ngbo e mo ni arun ti se enu o pe logbe enu oni won gbogun fun je mo se ni gbogun fun eje bo se gbogbo awon bi gaga bi idolo ibo won ni symptoms to je pe o fara han ninu arun ogbe enu mo ni lo n se e o lo papo pelu ara owo to so pe o ru e ti son ara to fi fa mo ni ogun ogbe enu ni ko lo se o atojo o kuro lodo mi ko pada wa
0: e mo se ni
1: e be ni ki mo kin ba so kun ba pe se laye gbogun fun eje ibi to so pe ilele ijosin to so pe o so pe ko ma po nkan to po ide o jade o po ide o jade se be inu o de ibo ye ko mo pe irole ni yen pa sugbon opolopo elomi gaga bi ese fa kan o da bi obare gitona lo so be oni ire ni fami o fo bi onu de fa fun ayanlade eto orise oke ti wo ebosun to fun alaye te wo ara ebo bo epo nigba ti won so fun ba pe bi ti choro a ti lo lele to so pe rara o pe ibi to ati tubo ki orun ara e bo okun lo n lo o ma gba eni lamoran pe ko kan si wa ko wa pelu ese run lagbara olodumore oba tin ni ewe ohun egbo awon baba wa so pa de ye ki n tese ku te ni gbinyanju ko wa si odo wa to ba wa olodumore agba ajo e a so pa wa lo fe se olodumore oba lo fe se adura gbogbo wa agba ojo mejo ni lo da number mi ni 07063012816
2: osuba kanka fufa olokun asoro dayo eleri ipin aturi eni ti o sun ese tori ifa ni gbe ni aiduo opele ni gbe ni aisibire seyin na ti ri gbo pe ojo kejila osun kesan eyi on 12th of September eni babawa awusi ti lu irado ajeru logun ama jawe so lokon ruta ogbolu nsaye odun fa todun yi ajo debe ni o
3: ba mi ko ri o ba mi ko ri
2: Ba bá wa jẹrù lógun kẹ gbó kẹ tọ kẹ fọwọ pawo kẹ firi ki jobi kẹ si dagba bi ara oro kẹ jẹjọ ara waju lo o emi yin to ba ti todun yin ni o tun si opolopo e loke ipe kẹ ku ile omo kẹ bi eku kẹ yọ omo kẹ bi eye komi yin o si ma fọn bi omo eyan baba wa jẹrù lógun lu ta ogbolu o ma jawe so lokan awu si tilu irado ase yi samodun o asamodun semi
0: Eba fun won number yin le kan si ki gbogbo mo Nigeria kan le gbo karaka lati kan le pe yin
1: 07063012816
0: E seun o number baba mi ajeru logun na le ti gbo ni e pe won ki e si wa gba amaran ni odo won ilera ara a ma je fun gbogbo wa o lola eledumare to ba ri be titi dojo mejo leni ta tujo ma pade mami quadri akeyin nbe o ese pupo o oladele omodan loko temi je o eni agbalagba poko e ti o mo pe ti o ma pe omode di won na no le omodi omo aye tori tori omo dite mo gbagbe odi omo esuta esu ota oko kana musu asaboko lararo mi ekiti nijoba ibile ijero e pe mi sori number titi mi na fun atejise yin ati gbogbo ti e ba nfe lati pe e fe bere fun 08 60 70 42 98 Sam Aroge olowo button mi owo re amulele lole ledumare titi dojo mejo loni ta jo ma pade deji king mukiyin be o ire ati ayo la jo ma fi pade o da ro o onu ayo lasun
3: alele dule o ti re koja o kun kun tun parada o di mole o mo gohun

0: Emma kale ninu le yi ke
1: kale kedeke
0: ah loruko akiya mi Michael
1: omo lodun ni ke lodun ni kedeke
0: ah omo beti mo lo
1: oluwe mu gbe re omo kwe ro so do
0: bo mo ma so pe loruko akiya mi Michael
1: tele bo te ni si
0: embari baba lara
1: odunun legbe rara
0: ba ti soro yi
1: isu last
0: ah agbogbo awon osise ileise ina ngbadura fun pe tori in toru abi kayode folarin odidi ose kan
1: mo dawo
0: oi mama je onloni lodidi ose kan ah olu omo femi ogunda isi mo ti de lale toni o ah mi o da wa emi ati akiyemi Michael baba ilara to nsodun
1: nsodun lo lo
0: ah je kam abi so
1: ah se lolo e ti pari
0: so si le soro
1: mo ti ah ah mo kele mi gede gede gede bua o aku odun aku ledun
0: eyin melo eyin melo
1: ah ke te ke pe ni nyan ke gbo mi la jojo so dun
0: okay
1: mo ki fo ka lewo kan bale
0: amen amen amen amen oya a n gbara bo e ja dodi keji na e mo ka le o abe ti sun eh ti leson o deyin eto
2: wa so wi pe

0: tour. September 6, 1959. Ni won bi 67 years. Ore ti mo ti mo olugbe Taiwo Azan Ogogo to jade laye ni ilu Eko na bi si sugbon omo bibi oro ni ipinle Kwara ni. Igbomina onisowo ni baba e Leko. Eyin na mo igbona. Awon ilu Sogigun ni e. Sogigun ni. Ah awon osoma lo ale pe won lo soma lo ṣugbọn ijesa ni osoma lo to poju igbomina isowo nise won baba e lo nse ise yi Leko eyin na mo won igbona kurama tete bi opo ti mo o kawe de secondary school ko to siwo iwe kika o ko wo oja tita kata kokoro kata iso kata oja agba kata kansa
1: ntaro keun
0: ah o wa lara e aba lara o le wo jo ba run wa kan rashi wa shi cotton ana baba lara ibi lo ye ko wa o ya view ones yewo so ti ri
1: how to better journey ke ri kan kan ra
0: ti o ti e wo be
1: o jorun apa di direct
0: se pe iwo se ma ni stop over
1: monthly pattern lorun apa di abi bi ka de
0: bi
1: bi ka lose ni o
0: ke eyin mero o jo ni to so ye pa wa se waju abe ti sun e ti le sun o deyin eto

0: ki ye mi o
1: gbadun re olorun
0: en to mu lo yi fe sile tutun loku ola kenyan sise jiya
1: ko kole
0: ko ti we mirin gidi ko ti invitation card kaakiri mo mo pe yo ti sanwo ketra
1: be ni
0: yo ti ra malu awon eyan ti ma so ati sanwo elere gan akiyemi lo wa je pe o ku ola less than 24 hours ni Mr. Ikulo nde pe oya
1: oya gba shawama
0: o fun le kuru je abi ki lo pe
1: shawama
0: ni
1: ko ba se omode ni le gba ikulo le kulele
0: so shawama lo
1: si shawama la gba lore
0: bo to ba ja awon agbalagba
1: e agba le je kuru e omode be bi se kan peri peri luku a fe lo
0: ewo lo nje se ki peri peri
1: peri peri kan
0: se ikuna mo o mo bo se se chicken peri peri ati shawama
1: a o dana ko ba je ko fo ku a o da chicken peri peri but lady ni o e yo gbe kuru je level
0: o ma se o
1: te a fe mo ti jeri
0: mi sai ku o se da o
1: se da da rara
0: iru iku wo lo pa en ti mo nso yi ki lo ruko en ti mo nso yi gan o tin ba pada de e kale abe ti sun e ti le sun o de yeto
2: alaafia je pataki se koko fomo eda adamo alaafia je pataki se koko fomo eda laye e je ka boju tara wa o lasiko toto to yoruba so pe o le ra logun wa o laye ka sayewu ara wa o pelu ero igbalode mo fe dogun mo fe dogbon alaafia ni koko Olorun gbe wa te bo sile o fun lilo araye eyi temi ni pe londo e je ka se toju ara wa o ka ba le pe laye
3: be ni ilera loogun oro looto lo nko to ba fe mo nipa ilera ara re kan si Love Sam Natural Health Care ti won wa ni number 26 Ayegunle Street opposite Aiko Second Gate Akure telephone number won 0803-817-7268 ilera oologun oro alafia se koko
2: e je ka se toju ara wa o ka ba le pe laye
4: Aroansas
5: ta ba pere akoni kavida lale loku Aroansas oni fere oloni te ti mo tele o tun gbon ara yo seyin alayeye oni nawo te ni lo light band for social gathering traditional jazz high life and contemporary music for dinner agaga kakwa won omo ati aralu lawon ohun elori musical instruments bi saxophone guitar keyboard drum set trumpet atawon musical instruments toku Aroansas ni baba aruwo ko ni music ehin te fe se press concert churches e fe kan wa ko awon akorin yin rudiment of music both theory and practical but into awon irinse orin po ti o dun yun gbayugba le ti o ma raye ti o tun fogo folohun Aroansas onifere jesu kaju e be le n ka won mo nilewe won tun ta musical instruments lori sirisi pelu servicing Aroansas wa ninu ogba the fountain of peace school irewole de itamo junction igoba telephone 0034267341 tabi 005-6552021 Aroansas good music for all nations
6: e kabo pada lati oju oja number today odo Love Sam le kan si 26 Ayegunle Street no wa nilo Akure
1: 0803-817-7268
6: okay Golden Daniel awonrin tuniro to wa ni Ondo Road gangangan ni Sasha ti Ondo Road gbogbo awon to ba fe se stainless steel door burglary lori sirisi agaga awon mo nko se nbe to tun gba owo osu ko ye baba lara
1: ile ofe de lebe la
6: ile ofe ele te mo fi rin kiri ti won ko yin mo mo awon eyan ti won tun ko yin lo si Ondo Road o better ko fi o better ko fi ese ara erin lo so Ondo Road ko ma gbe be ko kose ko tun ma gba salary ko je eyan ju pe kan ko e lo Ondo Road
1: o ya gba sabi ti ke ti kan ni se pelu
6: sibi re ala ala ko fi ese ara erin lo Ondo Road abi pe ko wo moto fe number to se go ti den there
1: 0803 352 0233
6: Olorun Femi Matthew e ka le o pelu gbogbo yin te wa loju oko yeye baba seye o lo abosede oluwa toyin se ko dun o lo pelu okay Akiyemi arewa obirin beautiful lady omo bibi lu shagam nimi ferrari loruko tan pe okulojo meta seyin osere theater ni content creator de tun ni Akiyemi oku ola ti o sile e o ti we o ma kan le yan wa ile
1: ile nrin gidi
6: ke lo pa okay e je mu kuro lona akitiyan ati sese abe latari intan pe ni oyun iju fibroid lo ba lo kolon te sa fe fe rere o
1: amen amen
6: Akiyemi
1: madam
6: then wa fi enu ka won to ti lo ninu odun yin
1: la ni osu me san
6: oh igba melo na fi yin mu ninu odun 2026 yi awon osere to je sa fun iku po je mu die lara won tori akoko mi lara won logogo omo kulodo 23rd August 66 lo lo laye temi tope osoba ara won osere oni theater obirin ni August 4 lo jade laye at 40 senka Taiwo Adesina elegbeje ado lopolopo mo si o saba nse babalawo ngba aye e igba to ya o di pastor loju aye elegbeje ado odun ti ogogo lo laye na ni elegbeje ado lo 66 la won mejeji elegbeje ado jade laye ni June 29 Akiyemi o awon eyan ti gbagbe alagba kola oyewo
1: abale sora doctor
6: associate professor ilu kan be ni osun oba ile na npe omo bibi ibe ni alagba kola oyewo kola oyewo ti e dagba die 80 ni June 12 ojo mani gbagbe lo jade laye Akiyemi
1: oku agbagbe
6: okiki adesina elomi niyan jamole lopolopo npe
1: bene bene jamole
6: inu osu kefa lo na lo eje nfun yin leyo kan si arakunrin kan wa omo bibi Ekiti Bamidele Oluwa tope loruko e Oke Messi na npe
1: Oke Messi
6: Ede Oke Messi Ekiti lo fi se theater ngba yi e Inu odun ina Oke Messi lo se ri pe ile nje yan e kan ti mo ni iku ni the publicity lo se npa won people boya ka ma ti e fe nu kan mo ma bere lowo Femi Arire Mako ile se kan bo lori eto yi lose ti nbo Akiyemi ile ise tin tale tin rale tin tale ṣugbọn mi ti ni daruko e Femi Arire Mako onlogbe wa
1: adupe adupe
6: a sori pe o da keyan da
1: be ni
6: ka tana lara ina o pe kina oku
1: be ni ori rele se shanko gan
6: ori buruko se shanko duro de mi ka jorin ki se bi tana olokuta
1: be ni
6: afi to ba fe lo oku
1: duro ti ona kan duro
6: aki abi ada a go ti ro o se ka mo ya mi loyinbo o di ojo mejo Oyibo di ojo mejo ya mi.
1: Oyibo di ojo mejo. Ma so de.
6: Kwa. Ah.
1: Dari jese.
6: Ta ba gba le ta ba gba ta. Atala dare si. Eh je ma ki sife Fadere mi Adesina Osogbon. Oku odun ogun. Odun ogun ti won se nilu Akure. Mo ki baba ilara.
1: Ben.
6: O ku odun Jesu.
1: Jesu lara.
6: Tori emi a je Ma je temi lale.
1: O di dodon.
6: Emi na mo ki ara mi.
1: Akumura.
6: Akumura Saturday. Okorobo ni fa kikiti. O ran ayo ni gbogbo wa sun o. Eni ipolowo oja te fe gbe wa. Okay. E pe sori number yi. Ipolowo oja mo pe o.
1: Yes, urgent
6: to ke se urgent to ke o
1: atoroje
6: e fa toroje baba lara ejo se mo le sare mi o ni sare kankan o tori mi kan
1: elomira ni te ta pa kan number sile a ko pe the next go tele le
6: ti o ba pe wa awon customer le elomi te tun pe and ori radio ni 0803553048 fun ipolowo oja strictly for business 0803553048 akiyami
1: oh yeah lagbara olorun jo mejo ninu lapade laya talavia o pade ra lojo mejo ni eni dogba bandit okorin abale
6: amen oju e ati clear odun e ati finish odun e ati finish olua ma fe mi ogunda isi loruko temi oke ilero ya ni fakekiti ni lo kabiyesi oba John Adegbenro Falore orun ayo ni gbogbo wa osun o daaro sa o daaro ma o daaro eyin ore wa

0: oju authority lord e my wo oluwa oju agba mi sola kori ere yo iwo na wa ke bi ole se yanu jesu o fe wo gada bi sola ara re oju agba nkan mi mi pelu oro re ma gbe loju ese emi awon woli se to be se ru wo kaye gbe ni awon akori lori kale je o jare ajogo ya o lati kutukutu ajo Thursday 17 September wakati ni na duo majo bi ajo Friday 18 fo gbe lori oke ogo la doju papo apo la se jire mbado opo woli ma je mu lo nbo atawon lori emi nigba ti woli ta fi oran fit to see the way that the new oi professor Adebayo you authority fo ma fi ma je mi pe olorun so tele sayo okori kankan ti se agbara yo ma se daddy tori yin re ja lo gba duwa
1: imagine.

0: tata ogun ti ma payan die die
1: batuta ki people gradually
0: awon elekeji niyan people that are facing constant setback
1: every time ijagun ye ko wa le
0: mo constant setback
1: I say you le mo
0: ma gbagbe o
1: mo
0: bu press o mi o there be massive massive healing
1: ogbolopo iwo so no shell
0: lo massive healing
1: ogbolopo
0: gbogbo alesan to ba yin wori eto
1: yi
0: en ti o le rin tele en lo mi fun o ti ni kin lo se di dara fun awon olokun awon to nbe labuja won le jeri si be ni sa mo wonu maje mo iku isiku ati ajinde gbogbo eyin ti won je rona lo egba ona Sonny di korofo ko gbina la
2: Praise the Lord. Oruko mi ni Mrs. Taiwo Adebare lati ilu Suba. So testimony mi lo bayi. Nigbati daddy fi wa ni last year. Mo wa ni omo kan ni Germany, that's my third born. Omo ye ti wa nse iwe o fe gba iwe. Fourth time, second time, third time. First year ni first time ko gba. Mo wa de bi bayi mo wa ri daddy. Daddy ni picture eda, mo ni picture lele. Mo ba mi praise picture yen. The fifth time to ma se bayi, won kan gbe weye le lowo ni. E ba mi yin Oluwa logo.
3: Thank you Jesus.
2: The second ri mi ni pe ni ilu Suba yi, nigba ti mo de, njo ti mo ba ipe baba pade, mo ni baba, mo ni ipe yi ah o touch mi. Mo ni mo fe koja lo si ilu Abuja. Ipe baba de mu mi pada wa si ilu Abuja. Nigba ti mo de ilu Abuja, won ni ko si le ti mo fe duro si, won ni ke lo hang out. Ah mo wa gbo pe so pe baba ni church ni bi bayi ni area wa won sa so be won sa mu mi wa but mo wa de bi bayi mo wa so fun olorun baba mi ninu oluwa pe se ile ibi tan ti fi bu mi yi mo fe ki iwo oluwa ki o je wa gbara ko doju ti won iru ile na to tun to je to tan se ni ile na ni ko se fun mi mo ni lai se fun mi o emi ati pe baba yi alajo se po
3: mo la wa ija ma wa
2: mo ni ja wa mo la ma alajo se po ni lati gba ye bayi mo join set mo fe se ni church ni mo n se everything mo ni se ile se olorun ala fun mi ni Suba by the grace of God olorun de ra ile to tan su leye olorun de ra fun mi ni last month praise the lord
3: e wa na se e gba le ni abeerale
2: morale ni njo ti ma ra le 400 naira lo wa lowo mi 200 naira meji njo keji ta se isin tantan ni ka dawo cement bẹẹni emi ati ya mi ninu oluwa mo wa lo wa mo wa joko ni waju te mo ni je n lo ki mami olowo mo ba debe aba n soro mani mami olowo ni Suba ise e mo fe fi sami sinu adura mo fe ko lorun ra olorun ba mi baba authority mo fe ko ra le fun mi ni Suba baba ya mi ni won file kan lo awon bẹẹni ya yo olowo mo ni won file won ni
3: emi gan baba olowo
2: won ni kin je lo iyo olowo ni se mo ni anointing oil lowo mo ni lowo o ni ye ki ori oke ogo nkan mo lo wa lowo mi o lo mi authority nkan mo lo wa nbe o ni ki n gbe pade oni ibe lola aba gbe pade pata debe
3: eyin mejeji
2: ani be ati n price ile ye eni ye joko nta mami olowo ni wo a fe lo so oro family matter ba se debe gbogbo kini ye mu ko sita mami olowo oko gbe si wa ko fin anointing e o ni kile iwo wu anybody mo awa ni ka ara le ile ko mo wu anybody mo awa ni ka ara le
3: wari yanu ni week
4: nípasẹ̀ ẹ̀wọ̀n yìí sàmójọ bàbá orí òkè ogun tẹ̀sí mọ́ iye lẹ́yìn tún máa ṣàrà.
5: láàrin wákàtí mẹ́rìnlélógún

0: oju authority lord ki my wu olua oju agba mi sala kori eleyo iwo na wa ke bi onise yanu jesu o fe wo agba da bi sala rare oju agba nkan mi mi pelu oro re ma gba loju ese emi awon woli se to ba se ru wo aye gbe ni awon akori lori kale je o jare ajogo ya o lati kutukutu ajo thursday 17 september wakati ni nadu o majo ni ajo friday 18 fo gbo e lori oke ogo lati oju papo ka ko la se jire mbado opo woli ma je mu lo nbo atawon lori emi nigba ti woli ta fi oro fit to sit away that day ni o yi professor adebayo you authority fo ma fi ma je mi pe olorun so tele fa yi okori kankan ti se agbara yo ma se daddy tori yin ni eja lo gba duwa
1: oruko mi ni atinuke unis mo je omo ijo fari makure so mo lawon challenges kan ti o je ki ruwo school omo mi so o ti wa le more than 2 years nigba ti wa di odun yi awon sister mi pe mi pe ki wa ki won lo sogo nigba ti adebe won fun mi ni condition pe ti ma pada sinu ijo ton bi wa si awon ma help mi nigba ti mo andele mo wa lo si altar ni church mo wa lo ba olohun soro pe condition ton fi mi si mi o fe pe ko sha fun mi ko pe ose kan nebo wa ninu le wa bo se pe omo mi yen niyan lo ba ni orin pe o brilliant bo se n ba so ton ba ran se bo se respond on like ko lo wa school to ba wu bo se so fun mi niyan mo ni olodun ti gbadura o ati e logan ko ko jo mi loju lo ba tun pe o ko se kan kan wole school ti mo ni ko lo nko o wa ti a mo bi ti a le lo daddy no ba ni okay lo si school mo mi bo se lo niyan bo se bi da ti se sanwo school e o san everything titi kan uniform mi san 1 naira nbe o de so fun mi pe titi kan titi de university level o lo ma ran ohun ti olorun ori oke se se fun mi niyan
2: e fun ni gbogbo eyan
3: rise to your feet everybody
1: ni pe nigba ti gbogbo nkan yen daru mo wa lo wa se sibi kan
2: iwo na mo fi lo bere n to fe be yen
1: mo lo wa se sibi ibi ton ba mi get ise si hairdresser ni mi mo de ni big shop tele bo ngo kan change so mo wa lo se cleaner ni school kan to ni oruko ni akure cleaner toilet mo se bo se di march mo ti ni mind pe salary mi tin ba gba nibe ni march this year pe mo ma fi san ore tori mi mo kan ti mo le se pe ma fi rubo fun iya lenu mi ni october yi october 15 mo wa ni school gbogbo kan o kan ti esu mi bvp mi kan se ni kan pe mi wa ni mo ba de be mo ti ba won serun awon teacher ton wa school yen won ri pe mo good won ba ni ah pe ijoba change awon kankan ni school pe won ni ise owo pe kan mo kan omo pe so won ti so mi di cosmetology instructor ni school pe lati ofa lo mi sise ni toilet mo pe ki ma lo si office mi
2: ibo lati sakale mo wa ri pe lo temi
1: mo sise ni toilet na ni mo se ni school
2: toilet cleaner
1: ben sir
2: lati cleaner lati toilet awon wa gbe akon toilet
1: ben sir won gbe mi lo si office awon cosmetology awon to ma nko awon mo ni irun makeup anything pertaining to beauty
2: awon afoye chair
1: ben sir
2: ati table
1: ben sir
2: o lo office
1: ben daddy
2: o pa application
1: won gba application won se ni ki mu wa pe ko le wa documented pe mi na pe toilet mo se tele si principal en ba lo ko ma se ko wa so pe ki lo sele
2: ati ni mu letter ba
1: ti fun won gan
2: o ti fun won so won ti staff era
1: ben sir
2: lati toilet si office gbogbo yen na wasi bi
3: everybody stretch your hand here
2: you know I was saying it
3: won so
2: there is something that you must do
3: in gogo wa to ye ko se
2: that will change your life
3: to ma ye aye pada
2: eru re to wiwo yi sir
3: that your heavy burden
2: mama olorun yo be gbe eru na
3: amen the lord show that for you
2: your back be eru na
3: amen
4: iwe egun mo jeun mo
5: get up number 3 from today
4: iwe egun mo sase yo
5: get up no success
4: for danu lori
5: eh ko ba mi
4: for danu lori
5: eh ko ba mi
4: iwe egun mo jeun mo iwe egun mo jeun